0: cidadefm.co.mc.
1: Kumbula, kumbula, kumbula. Ati makati ngani wabashulu malemonza. Kod